Wena Galuzumana Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindondlo makhosi amakhulu.

uThixos makade dalwezi nomhlaba veliqala sekhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

uThixo sibakade dalwe ezulu nomhlaba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.

Zumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.